0: Iya, Mas. Sama-sama, Kak.
1: Sama-sama. Ayo, Pamelo, ayo. Sikat spesial gini.
2: Dan gue terus dikono kok.
1: Ora iso lah. Padahal
2: apa?
1: Ya, ayo.